Renusa umnyumsa depka vom ari sa leplepka srongo rensong sakamdunka peten nin sa loyok kom duptong yangni dairy farming aplong thamdun machitnimo alongre nin sa loyok re kat agriculture yangni loyok sakat akong gomo srinun nin pongka agyap dunyamni biyo un ninun zukthobu yokpong un nin lom zukhudbu ngun khudbu thamlong pongka nyamni mat nun nahan lung fri chong gomo agyapre big nin sa ngunchu sen la se te liang pong kare mahi sa saar sa nin pong ngunchu agyap to aring pong ngunchu srenun matba mor chu doi agyap do aring zukhu chu srenun matba kainun ajom do kompong dupset sa logyu ngunchu along abi kayusa rinjong liang kala aring mat gat gongi are big nin sa lo yok pongre agyap to ma thobu nimo liang kyung pongka big nin sa deri pong ni ubi lom do nin pong thosho un gat kho ngon ba yok pong ngon ba ore nin sa do avik ngon cho rong pong ka re ajom to thup cho sen la liang kyung pong ka adak ngon cho o ngon ba re sitet aring pong ka ajom ngon thobu nimo are nin re liang kyung ka gun la li li lom bonong nun dairi ka deri ka bonong nun tho thom bu ngun cho pyeong tho bu ngun cho obi lom do zuk nun plyo nun thom ka bonong cho milk union ka ulom ngun bare kayum liang kyung ka la adak mani ne nin sa thom pong ka la are nin re liang kyung sa deri lom do bulat wam bu gomo Sreka mutuk mutuk liang sut lom bulat nun milk union ka lo cho nun do agyap ngun sa yok pong ngun vambu gomo un alom yok sa tun ka yung nun la agyap do hintop mathobu sim khu cho are sitet pong big pong par khut gong yung lom la bi vambu rit vambu nimo Unun matba, are big ka shu mat gong, sri zong sa azompong bingacho, are gun la yotobu, nguncho yangni training bisho. Vitamin pong sri zong bingatbu, big pong ka adok ngunba shu mat gacho, are pong la laptobu, nguncho. Are lakat, lo yok muninbu, song sa tun ka la adzukbu gatko, vungsa yok pong gomo. Liang kyung plong kala arinan sitet moro songka hintop ngun thobu mat thobu nimo. Sitet ka kom pong sa duptong pong la nimo. Yubu moro song nun are londo sitet yog zuksho li ka bik pong ni gong la pacho pong la ngun cho bik lom nin thupcho. Dep ka mor chu pong la par nun zom magat ni. Dep ka are ul nun la sitet yog pong zukhut bu ngun cho. Lika siti thampong par magatni nin lomdo agyabdo zoset sa thamlong pongla thupacho osa gatkopong agyabdo munjo kaino stet kom agyab matnon pargatbu aringri li lomdo thupnoncho srenan matba mimong kala arenan lentop ngonjo un liangkyong pongkala lentop ngonset sa nimo arela kat lo yuk gum srenan matba kayum sukni machet sa yuklom thamblong pongparsyong lom lentop macho alom ngon bare kayu liangkyong ka are deriv nundo agyabdo morosong ka lentop mathobu thupsho atedli lung arego abido thosho linko lodola rensongsa kamdunka worm foodingmo senong o worm are tugum rensongsa kamdunka peton are aplong lodola thamdun machetnimo utha santet worm are sa agol yunong o renew fursong rongmicha umnyum ka donimo

Sujok bu vo marisa lep lep ka surong sa matan chi tung kong tung la trong tupi ari abido long chong ding mo. Gundim mu u shu ding mo gundim alium sola.

kusumla timbe hepmo saktimi ba timbe sigang deu prasat yakthung samme pele ku ikla o palam hakpare samlo wa ko mo tondumbe adang badang ma se khepsumlo.

De lunti ka gato in tangyele lenge tsu tu lele pya juti ki gata ki ta lacha na jele nga chi ki lerim di tsu semana thongpo nyele lenge di tsu lo tu tawi ki tenle sunglu chi fiduin sunglu di sen charwi ki gyable taringi lerim khyabra phyati ki fishen tuyeng masho phyati ki semana jele jupana

Semana ke lingge chuki tato sunglu tongpo semana cha karma lobzo thang ro chuki kemba na epi sungke nangi sunglu. Lingge chuki nimle nim ngachi lerim di chu senta sen jimpo yi. Lerim di chui tole gyuti ke lingge di chuki tugyu sapu, tam sapu di chu toptopo yani ken kenpo di chu di mashi ke Lingge di chu lo ya, lingge di chu ki sung pingu po, la pingu po, ting pingu po di ya, lip di ra, ke chi ta chin. De ra pya di ki, jik shen ye pa na, pen to ro ram di chu, ten bak di ki, nga cha, chi chu ki bu na sha, tam che ka po lo, cham po, tim po, rong yi lung po di chu lo, yar ge zo bak di ki, yu gu po di ya, nga cha, jen po le ji zu ni di ki, gen po tam che ka po ko, mi ri ri ji de ten lo, yu gen pok di e khen be. Ta, ta ti ti chi zam ling yong na, tab ra chi ni, nim le nim zam ling gi ne ta di chu, kyo ji yu jin po, len ge tam che ka po ki, khen ta khen jin po yi. Pe na ge kap chik jen ge pa na, tab zing sing tuk di chu, ten jin po, de le tin lam tin dil di chu ya, me po cha bak ti ki ya, yu jin po ye khen be. De ro pya ti ki, nga chi, Thakor di chu lo ya, neke di chu, ya ne mepo cha bakti ki gyu jimpa ya ekhenpe. Pe na ge kap chik jen ge par na, tab zing thamo sing tuk di chu tenpo le, di no sha ge kap chik chik ge par na, tolak, barmi, zengen di chu ki, pechi, piara, piashin, demi ki zengen ngenpo di chu, pechi ma bakyu po le, chokrik di chu ya, ma, mi khyanka di chu ya, ma bakyu po le, chokrik di chu ma shi gyu shin, nyeze ki rik di chu ya, ma, ri na chi dongen di chu ya, mepo cha po le, thungchu chata di chu ya, nyim le nyim, khombak di ki ya, gyu shin po yekhenbe. Dera pya di ki nga chi, thakor gi ten lo, ne, thakor gi neta di chu ya, kyo bak gyu shin po, eshe di pya san, tato nga cha tam che ka po ki, jik tin nyam rup, Tule, thakor sungkyab gi hun te, pungpo ten lo, pungpo thuk di ki, gompo nye le pha bak di ki, ti chi hlep di ekhenbe. Odi pya san, lenge tam che ka po ki, thusam lem pya di ki, shi di ki, rangi thakor lo sungkyab na gu. Kesi lenge nga cha gi thakor di chu lo sungkyab na ma, chu par che ne. Nga cha lo go pe ki, sok lung. Lung di chu chanta lem pya thop chu shen. Depi ki sani di chu ya chanta cha shen. Gu pe ki thung chu chanta di chu ya lem pya thop chu shen. Dile chi e pe ki shing thu lo thu ki rik. Maji khanra inung sami sengen serik di chu ya lem pya di ki nga chi ki zu lo thop chu tuin. Dep pya serik di chu sam chi epi ke sam di chu nga chi zu lo thop chu pa le nga chi zu kham di chu ya thangta lem cha chu shen. Tung rangi thie te zu kham di chu thangta lem hepra chene na cha nengen di chu ki kha lo ya nga chi michi mishu. Dera pya tike nga cha rara susu ki michi gata kita ta dita pya tike lem pya kyon chu shen. Odi piyasa zomling diye na sha nga cha tam che kaapu ki gyuno long chi bomshu di ra nga chi thakor di chu inkhen ben. Di la zhi shakti ki lingge chu ki ka chu thakor sungkyap na she ki chale ngu te kompo nge le phabo na. De ra michi na tam che le pentu pi ki yu bomshu chi in. Dile nga chi kyonyi lungpo ta yekab di chunya yage kongpel lem ten chu shen. Dile chi chiku mayim ba thakor sungkyap changta lem ten chu ne nga chi namshi ki gyurwa yane namshi di chunya lem ten chu shen. Namshi lem ten ba gyurwa le nga chi chachu tisu pa po lotu tatu lekpo nga chi ki lotu di chunya lem ten chu po. I kyonyi lungpo nya rājīn gī shīdī lēm pyātī kī chā bāktī kī gyū tsūshīn. Kēsī ngācā gī thakō lō sūngkyab lēm pyāma tsūnī nāmi tāng rī nācē dōnggēn dī tsū lō mēpā zō kyōyī lūngpī kī thakā lālū nā tsokzē kī rīk dī tsū kā thop kū. Dē pyā thakō lō nēkē dī tsū tēmbā lē ngācā lō gō pī kī sūk lūng lūng chāntā dī tsū lēm thop mā tsū. Thungchū chāntā dī tsū yā lēm thop mā tsū
대라 같이 티티 디주냐 메포 차 룸포 디주나 닝인 디주 카 주카나 샬로야 닝인 디주 다 민다텐 미치 닝인기 온로쇼 라라 로충충 골레 미치 메포쇼 디지 말레빙엘레 미치주 미치 가타 키타 피아테키 네 마추 타나 라랑기 기두 깡엘 디주 케프샤 명구포 툭신 대라 피아테키 Takor, Sunkyop Lem, Mepe, Kengi Piatiki, Zogze, Yane, Zokrik de Zumabe, Kengi Piatiki, Takon de Gutikia, Nachiki, Namshi de Zuloya, Niken, Kepcha, Tenduin. Dib Namshi de Zule Gutiki, E Nosha, Lumpo Nosha, Chacho, Tisu Mapa, Lotu, Tatu Male, Tizi Tichina, Chacho, Papshe Mepo, Demniki Kendizu Tembale, Rin. E. Kyoye Lumba Dizunya, Churi Ringen Dizu, Tembeki, Ninkaya, Chita Tenduin. Dera Piatiki, Naja Tam Jacopulo, Kyo Bompo, Roya Meposhu, Jeloya Meposo, Dera Piatmiti, Neton, Kyoji, Kyoji, Yubaki, Yushin. Odi Piasa, Rinazi, Dongin, Mepos Zoma Chokori, Tatim Dizu, Naji, Gagar Jung, Nade Jungle in Room. Tenja Kembe Tatim Tamta Ditsu Dile Lakpergi Nachi Gagar Juli Irung Sile Chogi Irung Nachi Gagar Tsangda Lapteki Nachi Kirangi Taka Lalo Ditsuna Tsata Yaksheki Chaji Zompu Ditsunya Ji Tingdiki Hombakti Ekembe Demiki Migul So Ji Tingu Piku Migul So Dira Nachi Ki Takor Ditsu Tsata Yakshe Dile Takolo Lempia Sunkyob Lem Ten Tsupi Tenenkembe Lakpergi, Zoming, Takorgi, Sunkyogi, Nim Lapti, Titi, Dizunya, Lotter, Sunta, Sunshimpo, Yene, Data Yamchi, Nachi, Lerim Dizunya, Da Minda Zotiki, Lengi Dizulo, Turik Dizu, Singbetele, Pita Pishimpoya, Ekembe. Ta Lengi Dizukia, Turik Singdiki, Rangi Takor, Rangi Taka Laluna, Nepiki, Sacha Dizulo, Zata Yaksheta. Rinati dongen ditulo lem piatiki, sunkyap nashiki, richia bompu jaktuin. Lakpergi, tingdiki, neta dituna shaloya, tam ditudi leptira, negatin, ke chita demchia, chadi kembe, oke jembo dituloya, demiki tam, demiki lamte zongu ditunya, ten pingu padia, leptira, ke chita jin. Nachagi kakyo ngachi mitsina chu chugu piatiki ngachagi rangi gekab, rangi lungpo, iditsu yarge zosu lapti, tachiktu nyeprame kembe. Demiki yu chungchung chungchung piatiki ngachagi I sacha ditsu tsangata jaktiki, dele rangi takor ditsu lo sunkyo piatiki, dep piatiki chiktin nyamru piatiki ngachagi, demiki chale zongpu hunte kompo ngilek. Pabakti ki gyut suprasene rajin ki ngachi ki I gekab kyonyi lungpa ditsu lem piyati ki yargi tenbakti ki gyubalo lenge tam chekhapu ki tusam kari tetsam kari jemingu. Odi piyasa ngacha tam che gembo jembo tam chekhapu ki chiktin nyamru piyati ki rangi Taka lalona nipiki, sacha ditulo, zata piatiki, jakshe, rinate ditulo, zami matansi, kati chuchu ngachagi, shinchu ditu lempiatiki, tsukshe, dep piatiki ngachagi, takolo, sunkyob lempiatiki, piatsuprazini, diro in ngachiki gyunor longchi, dini gyutiki ngachalo tachi, kolo, shu demro ngachalo, pembo lip tira gyachita, ngachiki, Gopiki, U, Zata de Zunya, Lung Zata de Zunya, Dile, Topsu, Dile Gutiki Nachiki, Namshi de Zunya, Pinto Kepcha Piazu, Dera Piatiki Nachalo, Gopiki, Samiki, Rik, Serik de Zunya, Zanta, Chiepiki, Sam de Zunya, Dile Gitiki Nachi, Zuna Lem Topsu, Depia Topsu Pale, Nachiki Tete, Lem Netsushin. Tete lem ne tsuprasene, ngachatam chekampuki mitsi, ningengi kana, mishu, ngachiki zu tangta, ombu seta, dep zu lite pinsum tsukta, eprasene, ngachaki yu kanra perunga, tetsum kare, mansau piatiki, ngachaki yu ditu lem piatiki, pia tsushin.
Tisa ngacha ki gyu gyucha chuku sakti ki mitsina gyucha chuku bompu in lakti ki chale thusam jipamana. Gyucha yirung ngachi ki zukham thangta lem mesani di ki phen chale mito. Odi phyasa khachi chuchu ngacha ki ngachiya tham chekampu ki gyunor labrung ghanra shirung tham chale bompshu di ngachi thakorin. Odi phyasa tham chekampu ki thakor di chulo sunkyap. Santa Lempiatiki, Jacanana Laptiki, De Naji Lirim Diligitiki, Lenge Tam Chekapula, Shuduin. Talok Tira Lenge de Tsukin Yensin Law, Sulani Pofiduin, Seminar.